Ano siya kanu wa yan. Ano kidiya top kaya an. Ano riya la yirik will. Akhin dish akhin niya. Ano riya din ya wa. Agazin ya kagin iya. Ano winib yorkin yorkin. Ano riya kagin niya.